yena na ade usu na na kutrihine na na anopei mwache no yere first lady. Eja usu eja anopei mechiao. Now we're here.